0: Iwa to mo re o emi baba labi yamo ki gbogbo eniyan wi pe aku otu tutu o oluwa se arugo ojo ma se ngan ni oba mi ogbeni gbeni okeni keni oye ni je ni ori ni ri ni te ba gbeni to ni gbe ta te ba keni to ni ketan oba mi awowo to ti wo gbogbo aye le ke jojo fi fi fi baba dupe olosu mesa ye jalayo ati alafia aye ogbe mo lowo re wo ogbe ko gbe ya lowo re lasi gbo nbe laye ni kan lo mo ibi o kan adupe wo nu osu mi ni ra o gbogbo le po faje pariwo go go go go go go go go go baba labi ya mo lo soro lowo lowo pa so fa ke mo re ni mo nje lo ni a fe gbe pepe omi ni ra ro ninu le ni kokan ani osu mi ni ra ta wa ti joseph ba le gbe omi ni ra lo si po ba anu to soro yen fe soro lori awon to ngbo mi aye ri kan ton gba bi fe su siwaju sa ito fe yi pada lojiji oruko fe yi pada si oruko rere ti anu ba wa lo to le lo si bo se loju to koja ba se wonu osu yi mu lara da ti de de osu tutu ire ma wa de la ta ba ta ba aki ti yan re lori omo yo yo wo losu yo aye ri ka so lara re ninu osu yi ijo ni ka so lara won mo re o oba mi orisun re gbogbo yo pire de le yi ta ba ta ma o ni ki o de lo fu ibanu je ninu osu yo ani bi n ba pati gbe wa su oni rogo ebi ninu osu yo niwa gba ti aye o le da ogo osu padura yo ni da ogo omo re duro niwa gba ti aye o le da rudura yo ni da ogo re duro ninu osu yo iru omi okun aditu ni oro re ma ni jaju losu yo dida ke osa olorun loye aye re ma ni tumo losu yi sa oni se da duro tamatama losu yi osu dida ko lo pada lawa yi ka mo si osu dade re oni jire bi losu yi tamatama oni pe bi su tamatama ajo to da lori omo oya wa ko losu yi onu fogo ya mo re lenu anu gbaragada yo yoju si gbogbo wa losu yi oni rogo eku lori omo anu ma soro fo tamatama ibi to ti ra eniyan olorun ma didi anu o ibi to ti le soro anu ma soro fun o era koni ni omo re losu yi o se kuku so wu pe kini kan oni se omo re losu yi o ore oni dibi won lowo oni gbalejo oran tamatama omo re oni kabuku owo re ma de lobe bo tu kore ariji ya tamatama o oke ti gbogbo yin wa oni jabo tamatama ati doke koni ni ra fun o olorun yi olenu losu yi ore kori ko so omo re koni ko lagba o mo sinu mo siku lo re ile aye aye oni ri otan ninu osu yi o abinu ori eni koni jata ko omo re ni bi rere o aye oni mo omo re pa mo omo re oni ri akoba asasi ota ko ni deliver lori re o mo bi dada ogo to ba osu yi jade yo wonu le yin o owo aye oni da ogo re duro omo re oni pade agbalagba bani laye je eni to omo re o le damu olorun ma mu igbo lo bi orere igba rere ma yi kan yin nu le yi o opportunity nla kan bo fun ye ni mi se ninu le yen o osu yi owo tabu a ma wole credit lati e ma wole gba olorun gbo ninu mi wa re rin de bank ise yen ma bo si promotion yen ma bo si gbogbo ni ti o ni se ninu osu e ni ise o osu mi ni ra lawa yo ya o ti domi ni ra patapata o ni ri ijakule ayo ni fi koro mo ba oja o ni dina mo o olorun ma da iwo ato mo re lohun losu yi anu ati dunu te ninu leye ko ni pada di koro giga giga la bojo omo re oni wale losu yi o ololuwa to to gboju le ero ni ba losu yi o osu ya lo da nkan re se ninu osu iwa ro peda ninu osu wa di ominira ninu osu owo ma wale ninu osu yi on tutu bere ninu aye re ninu osu oni je da duro oni je gbese oni so mo nu o aye oni gbo mo lowo re aye oni bo dero lori awon mo re oni kari so losu yi o bayi loluwa awon mo gugu oni gbeti ju lori omo re ninu osu tutu egbu ani ni lara omo re suko losu yi o osu ayo re lawa yi losu yi wa mo wo ninu owo losu yi ayo ni tiyin oro yi o wa ori oni yeye re ma ba osa yeye ani mi mo fufun ba lawu lolodun mo re ko ni je kaye ta ko sala re ninu osu yi losu yi ayo ni gbo mo lowo re ayo ni fomo re se tutu ala losu yi angele ayo yo mu iroyin ayo wa omo re oni jise loju olore losu yi oni beru sare le omo re losu yi eru bi kan ni yo fori ara re gbe losu yi o o ni fe kuran ti omo re losu yi ayo ni na word so omo re losu yi o ni gbe aye nira tomo tomo ara ma tu olosu yi o fi de ba ogbele ninu yara yin ye o ayo ni fa omo re le ogun lowo o de ni fa omo re le ya lowo losu yi iselemu ko ma laju le le mo to jele lagbegbe ko ni de ba omo re o genesis 14 ni gbe gba ti ko so dolaru o le se wa je won mo ni aje yo enjo ko oju ayo yin lawa yi o o wa de ayo ade lo gba contract ye brother aje ko te wo te wo yo pade jesus lese gbeji ni losu yi o wa la re lori omo ni jesus losu yi omo re ti oni se yen losu yi se ma bo si loruko jesus omo re oni run le ori olorun oni duro ninu le yin ogun ori ta meta ko ni ja yin losu yi o ise sami eleyi oni joku osan gangan o aye wa to omo re oni jesus losu yi baba eri da laare o losu yi apagile gbese to je yen itura ti nbori inira o ya kote lowo tomo tomo itura ti ominira ma mu o ya kote lowo tomo tomo pepe ominira ta je ko ma se bo se wo tomo tomo nnu lere olu agbe wo pepe ominira ti o faye gbe oni pe o gbo ona olu ayo gbe wo nnu osu yi tomo tomo mama ile koja nnu lere oni gangan lodopin kaabo si osu ominira re yesu oluwa wa awe 21 days stand gba lo eni lo pe ojo keri din ogun mama adura teni to ba ti gba di 12 lo jeun adura ti gba wa kan ma tenu ma wi pe oluagbe pepe ominira ro nnu le mi now eri meta ni mo fe ki engineer play sugbon nitori akoko ayo kan la ma gbo
1: mo je omo ojo yin lori afefe gbogbo bo yin ma nse program yin ma nse all the time daddy ni ka tewo si di radio ka se ile ka se ton gbogbo nkan yin mo wa se beni kan se pe mi ni e bo e send di 200,000 si mi ni e
2: hallelujah
1: ki lo fi toju ara mi beni kan tu se pe mi ni e ipe ki lo si biti ma ti toju ara mi pe anything ton ba fe gba nbe pe o ma san tori tele tele igi ni mo ma fi rin
2: okay
1: bo gbogbo mo se ndara po mo program yen mo ri pe mo pada ndide
2: hallelujah
1: ba ti mo ju gile mo bere sin fidi wo o to di pe olorun sa pada jeri are
2: hallelujah
0: na lo si po laaro ni ago mesan mi o raye wa ni ose to koja nitori mo wa ni ori apata nitori na leni yi gbogbo wa lajo wa nbe to ba ti nbo abo nje ni ko mu dani bo ni ebu kekere kan ti mo fe bo bu sinu re bo le ni bo su bo so to wa ni fo ni ogun se ni bo so bi so fa lokada kan gbe lo si church amo fa keye ago mesan ni o wa ri re gba tori pe ni jojo akoko ni lo su tutu tori pe ori jojo mi nira tori pe ni tu je ojo pe fun gbogbo eniyan laye pe o wa laye lati ri osu tutu afani nla tun ti si sile fun lati fi ora re dupe lowo olorun gbogbo awon to n gbo mi jake jado a ma fi ore kan sile ku osu tutu yi o tami pe ni ore ope pataki ore anu ma jemu lori omo bolo ma se buku oto oni ko fi ranse ori gbogbo yi yo gbare ninu osu yi mama adehun wa pelu olorun oyi pada adura oru fun ojo meta ti a n gba oru e ni gangan la ma gba ikeji lale ko to fi sari wipo gbadura didi wakati kan wa kan ma tenumo wipe pepe asedanu lori omo oluwa baje to ba wa di ale ola la ma pari re ni dale mo ni isoru nibi ti gbogbo eniyan yo ti pade tokunrin tobinrin ale ola ti kan kan ba fe de aduro ma gba fun nitori adura ta fe gba ni ale ola o ro mo ojo ale gbogbo wa bade gbagbe to ba ti nbo lola mu fe fi tan lowa ma mu ike kekere wo ike nla ni ko ma gbebo nitori gbogbo osu october yo si n jafani omi ohun enikan ni omi wo omi ti mo didi lopo fura mi lori apata lose to koja to ba ti de isoru ni ale ola wa ti ri pe won ti pin fun awon eniyan nita tomo re ba wa lona jinjin o le fi ran driver si ninu omi ohun o to be oju be lo ẹyin ọmọ baba alábìyẹmọ orí afẹ́fẹ́ tẹ ń gbọ́ mi nílẹ̀ ṣe bí àdúrà wa ń gbà.
3: ó gbà ó wá dúpẹ́ o.
2: ọlọ́run baba alábìyẹmọ o.
3: ààyè ló wà.
4: hello hello prophet 09060 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank.
0: Abiyamo! A o ni mo boje mo.
5: From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
7: Station with the voice for

0: a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo to ngbo mi kakiri. Gbogbo rile de pe laye. E o ba dupe lowo baba mi. Ma dupe lowo baba re. Dupe lowo ni majin. Dupe lowo eni to fe. Dupe lowo eni to fe. Baba mi to je ko ri ojo tozi. To je ojo akoko. Inu osu kewa. Gbogbo bi to gbe ngbo mi bere si ni dupe. Ma yin. Ma fugo fun oruko re. Ma gbega. Dupe fun ni majin yi. And I want cover your joak or car. Mori, I'm fine enough for it. Lati di ojo akoko ninu osu kewa to tu jojo minera gbogbo le to gbe ngbo mi jack pada sibi pepe lo sibi pepe re ko bere si ni korin la fun eni to da orun ataye mu orin kan to joju ma ko fo ba oke bo tin korin yen to fi yin to fi gbe oruko re ga ma gbagbe bi pe Thursday akoko lori o ninu osu kewa won kan fe ri won ri dupe lo baba mi ko je ko ri o je ko ri ojo akoko today is 1/10/2026 I won ka very won ori nibi to de yan ja pada sibi pepe ja jo lo hallelujah la mewa ti ogo mewa ka fi dupe lowo baba mi ka fi dupe lowo baba re bo ti wan fi hallelujah la ti o hallelujah mewa ti ogo mewa to fi dupe ni ojo akoko pelu omi anu eyo kokan ati ruro guest man la lo ni aro yi bo se wa ngbara di ma pe bi parapoju lo mo sinu eto e bo ti won mi na ni wo le yin te ti mo olarin waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so ni ojo akoko ninu osu kewa
2: just 16 verse 31 kini jesu wi
3: jesu da won lohun
2: jesu da won lohun pe
3: eyin gbagbo wa yin
2: eyin gbagbo wa yin
3: kiesi
2: se won na gbagbo o ni eyin gbagbo wa yin oni kiesi
3: wakati nbo
2: wakati nbo
3: ani o de tan ni sisin
2: o de tan ni sisin
3: ti a o fo yin kakiri
2: ta o fo yin kakiri
3: olukuluku sile re
2: olukuluku sile re
3: e o si fi emi ni e o fi emi nikan sile
2: e o fi emi nikan sile
3: sugbon ki se emi nikan
2: ki se emi nikan
3: nitori ti baba nbe pelu
2: nitori ti baba nbe pelu mi
3: nkan won yin ni mo so fun yin
2: tele nkan won yin ni mo so fun yin tele
3: ki en ki o le ni alaafia ninu mi
2: ke le ni alaafia ninu ohun se won na ti faye e fun Jesus bo iba ififun fifun laaro o ki won na le ni alaafia ninu re yes
3: ninu aye e o ni iponju
2: e o ni kini
3: iponju
2: e o ni iponju
3: sugbon
2: etujukan
3: mo ti segun aye
2: mo bi ke se pe tori pe o gba Jesus mo o ni ri iponju oni dam oni ri wala mo bi oni sugbon tujuka ori mo ti segun aye ye pe tori pe o gbagbo oni ni challenges kankan oni la isoro kankan koja oni sugbon e ma e tujuka ori mo ti segun aye bo dada to ba ni fe Jesu gidigidi eh awon nkan won yi to so ma sele o faye e fun Jesu ma na won kan ti won na la koja sugbon Jesu ni shiji oni e tujuka ori mo ti segun aye kini iwe Rome ori kejo verse 35 yes
3: tani o
2: ya wa kuro ninu ife Christ
3: iponju ni
2: tabi wahala
3: tabi ninu bini tabi ewu tabi ida
2: sugbon ki lo ma ye kuro ninu ife Christ ibi ta o pari e ta o fi tise ni se won na ni ife Christ ki la wa fe pari e se bi tori igbala emi eni jo ti de ni igbala lo ba to kini 4 John chapter 3 verse 8 wi
3: eni to ba ndese
2: ti esu ni
3: nitori lati
2: atete kan se
3: ni esu ti dese
2: nitori eyi
3: ni omo
2: olorun se fara
3: ko le pa se esu
2: sugbon nitori eyi omo olorun se fara ko le pa se esu ise esu kan be lowo e awon olorun ti wa faram lati pa bo ti pa imoye eyan saye awon to pa saye awon to pa sara awon to ti wo bi to pe ojojumo ni won sunkun eku awon kan layo ti awon olorun ti faram ko le pa sesu to nbe lowo e ma gbagbe pe aru mi soke nitori igbala mi awon kan iwo na jo wa ye patapata fun Jesu ko ko buburu owo re sile o si dara fun Jesu Oluwa wa ya lo gbadua wa ma kegbe Oluwa gba mi oju ogbe to nbe lara mi Oluwa oju ogbe mi san ele ma ni se to gbe mi dogba oluwa ba un wo san pelu ina ti agbara chinde adwa ma me padosa mi papa ma zuke ete prados mo suketa in brado me karaba zutele karaba turia mo zukete tabo rige de ma zuka e prodo e zutete katabara yerubi adaba sutani aba yesu oluwawa amen ebe ta de gbomila tororo orko yesu owo oluwa wobe bo tin wobe ko se wusa ko de fa yo dupe yesu oluwa amen nibi ta de mo mi ban kasamis kasam tus bo tin kasi wari ise kasam wa wa fos ko to katrice ibe lugun yen ma wole si patapata to be si ni jere si agbara olorun o de tori be o se to ma yi para yesu oluwa
3: amen
2: nibi ta de engineer bi wa lo le agbara
4: pẹlẹ ẹlẹ ajẹri to tẹle ni lọwọ ti wa ni edu 22 down
5: no
4: o ti gbogbo nkan to so fun mi be lori
5: kabiyesi
4: ẹni yen o di pari ise ni papata mo wo to le pari e
5: aye o
4: jo yen bayi mo de gbe jo kede bayi o gbe ti so pe a lo ti ro si ti lo sele ona ti se basa o tu kan do so fun mi emi wo temi
5: kabiyesi
4: do wo so tolorun le se
5: ye
4: na lagba olorun o dupe o
5: kabiyesi
4: a je ri ni mo dupe lowo e ki se rin no oni ta do do dupe lowo olorun ata je ri ni
5: kabiyesi
4: o mo dupe lowo e ki kan lo se mo mo to proper eni mo ko se don entity dead down
5: o ti lo
4: o ti de ni ana
5: o ti di ana e de pa do ni so mo ye ti da da o o ti di afisa
4: yi
5: abiesi
4: ah ko ti o le ni gba ye ti e tele no so mi pe lo kan bayi lo wa le ti e
5: o se ye
4: mo na na na olorun te ti tun won ni
5: ha
4: da mo mo ba la di gba ye mo ti lọ la pẹlu ẹ don mo dupe lọwọ angeli to tẹle ni o ti pari iṣẹ papapata
2: kabiyesi ọlọrun ẹgbẹ ri adesina lati mo ṣetan gbọdọ lana ta ogbọ tan mo fẹ ko dupe lọwọ ẹni to da ọrọ ataye bi wọn naa ṣe n gbọ ẹri yẹ ṣe wọn naa laru iru ikorita bẹẹ kọja angeli ipeto ṣẹgun fun adesina lati mo ṣe ko ṣẹgun fun wọn naa ogun to nla kọja o ni ri ogun yen mo o ya wa ko ma ri mo fosoke nigba mesan baba mi ni o ni ri mo o de pada wa yin olorun yesu oluwa wa amen nibi ta de ma ni to lowo won na fe so e fe fun aleri fe ma ro wa lowo lo sosu lododun lo sos o sub number ni ko ti ba wa so o fe fe ri eranse fi si wo sub number ki se fe be adua o ya
3: 08 6 1
2: o ma dara fun oju oni ti jajo fuju oju nbe o mo pe looto ni Jesu nbe lai nibi ta de ma gbagbe pade kan ti o waye la ipade yen ma ni agbara ape ni wakati tu sile nipo ni eyin awon to nbara o pade ti nkan lo fun mo bi ti gba kan agogo mesan ni o be yo pare idede agogo meje la sago kan a to jo fuju oju gbogbo ẹyin tẹ gbọ́ mi ní kòròdú tó ń gbóyọ ó máa ń ní agbára gbogbo ẹyin tẹ gbọ́ apátápátá mọ́mì tó wà ní gbogbo náà fi tó ń ṣe lẹ̀ máa bọ̀ ó máa ń ní agbára ọmọ tó tó lọ sí yànà pàjá bọ́lẹ̀ ní under bridge fòna sọpọ́sìtì ẹyẹ ọlọ́kadà kó mẹ́gbọ́kadà kan pọ̀ ń lọ ìyànà odò number 5 victor ọláyà avenue gbogbo ẹyin tó bá lè dí ẹjẹ rí yín láàárọ̀ mọ́mí o máa ní agbára adẹ́jọ fayọ dúpẹ́ ojú òde ní ti jésù olúwa wa amen o máa ní agbára.
4: gbogbo abiyamu tí o lè ṣe kí ọmọ furugbin ẹjẹ kí n sóre fún yín bẹẹ o ti furugbin ọjọ àkọkọ nínú oṣù kẹwàá gbogbo ọjọ tẹ ẹ bá lò láyé ẹ ò ní tọrọ jẹ ẹ ò ní rí ohun gbé sọnù bí kò ṣe bí ọmọ ọmọ ò ní kú mọ yín lórí ẹ ò ní sọmọ náà lórí àti májèmọ náà kò ṣẹ lórí yín àti lórí gbogbo ìdílé yín pátápátá yesu oluwa wa amen ọrẹ ta ọkọkọ ṣe kí n ti àrọ ìwọ ní irúgbìn ọrẹ solomon 2,000 naira. Only she jubela, only she tia kochi tomore. Mwainia. Tuli amf, mwa 30,000 people. Tio furugwe na sole motiba ba, menike kwa suri ako kofu, nini ushuke wai. Bukwa biya motole she ni oju ako kwa, buti nshie maa she tomore. Bururu sowo, pangwa bi kwa wale ya fimbari, esede ya fimbari de bitiriwa. Rugwe ya ni oju, ege bi kwenija, la ni just 12 hours bere to fi fire la wa gbegbo pe to dupe lowo eni to da oro ataye rugbe keji ni rugbe ampiamo wa ni mo ti jiya lori omo ekuta biamo ki so laye mi ogbodo ba won so ni gbeyin te abi ko ba won so nigba to je ko ma kese mejeji jeun je omo laye gbogbo bi to ti gbe ngba mi patapata 1500 futi e ko fun tomo e rugbe ni odo gege bi ipenija yala ni sabi ni ojo la eni kan ni kini account number 00960742211 Access Bank onare waju Solomon Olagemi bo tin fi si amon ni kuma ni ri pe mi kin sure fun ati dile re yo si dara fun Jesus Oluwa wa amen. God bless you
2: ni bi ta do fe pwoli e ba so meji na ni o ya fi pe mi bo fe ma appointment date la tori e o ya
3: 080-266-1361
2: abo sore kan o fe kin gbadura fun bi mi lati o yero ba ni sore de ma da fun Jesu Oluwa wa am ni bi ta de gbogbo kan to ngbo mi patapata ke la fi pari eda mewa nbe lowo re wa na ba furugbe eda mewa o ni fi do bi ba ni se fere si orun sile to be ge ti a ni le gba ibuku ba furugbe yo ma tara fun eda mewa re eyin keji o ni o ko lo to ma fe ran ni do program lowo banche abi oko to ni owo kan lowo ti won na fe ma fi bi fi frustration kan kan ene kan ni kini account number to no ma fi
6: this is Jot 105.5
7: station with a voice for entrepreneurs your favorite tunes are just a click away you feel it Jordan FM listen now
2: GTB ni ya ma call 00164 because 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi o tin fi sayo ni fi ku omo si ro pe mi kin sure fun o ti ri ojo to pe inu osu kesa baba mi ran mi si eyan wo bi just 50 people pe ti won le so re kan wo bi to ye pe ore yen wa lati nu wo bi to ba tin san bam buyo dani o fe sotele si yo to wa lati nu eyan 50 people oluwa ni ke so be people o ma lu angeli bi eniyan eyan bi angeli fun yin te o fi wa mo pe looto olorun nbe lai ori nkan kankan to nla koja o de pada yin olorun Jesu Oluwa wa am ta ba ti ku omi mo la nlo ano si loluwa ja jo pade loluwa laaro mo bi mo wa gbagbe pe ba o ti jo pade yen atu parila o gba gbogbo apa la koko yi bakan na na Jesu Oluwa wa am
8: from Lagos this is
9: Jordan 105.5 FM
6: this is Jordan 105.5
7: station with a voice for entrepreneurs.

0: to ngbo mi o oluwa ni finu fin do gbadura fun gbogbo awon alabi amoni a gbodo gboju ariwo ayo lo ninu ile re ni osu elekewa olorun oba ngbo emi omo bi to wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi eyin mama eyin baba emu awon omo yin dani oye wa joko egbere di oyin sibi to ba gaju yin lo tabi ke kunle e to ba wu yin ninu mejeji e gbo mi o ipe buku tiki je ki abi amoduro ma so enikan ni woli ki le so yen won ran mi si yin la ro kutukutu lati osu baba bayi lo osu ke wayi ipe ti eje ki abi amoran ti mu aso loruko Jesu Christi mo so le kan na ipe yin oni dun fun o loruko Jesu e gbadua emi a ma so ni osu baba ba eru buku ti abi amo ki tuwo oku omo lo nje be gbogbo le te ba tin sami ni kutu ai oni lojo kini mo so tele ni eru buku ti abi amo ki tuwo loruko baba to ma ti temi mimo won omo ni gbe ka omo le loruko Jesu iwa to me fara yin dani e ma stay ami e ma si ami ni gbogbo bi e ba wa gbogbo yin te ngbo mi lori Facebook e ma stay ami agbara ti ma dari obi lo si boji ni ikorita ati je won mo amoduo loni loruko baba to ma ti temi mimo e si ami nu le agbara yen wole nu aye yin in the name of Jesus eduo gbogbo eyan omo olodun te si ami agbara to fe ko sunkun ale lori awon omo ma jemu to fe ko sunkun ale oni ni wa osu baba balasi wa nu e boluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni agbara buku yen loruko Jesu agbara yen oni sise fun won ko ni sise lori atomo in the name of Jesus e ma ti ami bi e ba wa bibeli ni bi Jesu olugbala mi se kigbe pe o pari ki lo sele aso ikele temple faya ni eni to di eru ekun le fun o eni to di eru ose le fun o eni to di eru wi pe la la re lori omo po won oje oja sasan ni emi soro loni ojo kini osu baba bo su ke wa loruko baba mo ni ki ile ogbo mo ni ki aye ogbo ki emi awon woli ogbo lato ni lo eni be iru eru be ateni to di ateleru emi mimo je kili ogbe won mi in the name of Jesus aso si ami ti won gbo lo won ke wa gbo eleyi osu baba boni lojo kini sa eni to ngbe lori ile to nje lori ile to nwo aso lori ile to ngba afefe to njade ni afefe igi ti ngba sara lori ile sugbon to nwi pe oni ba won ri oju ayo omo ton ki gbe pe ohun oni jo rajo igbe didi awon omo re wa gbo nti eni so furu eni be iru eni be mo pa lose mo ni kile ogbe mi mo bale wijo ni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi tin ba ti ku onu studio ni isin laaro yi gbogbo bi te ba ti ngbo o di gospel lagbara olodun eni kan ni se ni wa sori Facebook no mi wa sori YouTube mi o wa sori Facebook laaro yi o o di 12 ago meji la osan gangan lagbara eni to laye ato kini kan si nbe ti ma se mu gbogbo awon ti ma pade ni gospel ki se first kwa o gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi lati yana paja ni o ti wo command e wa le verse kale ni gospel camp ibe ni woli odekun le o ti pade o lajo pade Jesus ni ago meji la osan gangan igba ti o ba bi di 2 a break eyin meji meji pelu osan meta meta la fi side osu omi ni ra la wayi o di dandan ki se ri osan o di dandan ka ye ri osan o gbogbo eyin omo eyin na gba we loni o ojo omi ni ra ni o mama mu omo e dani baba e mu omo yin dani bibi awo atoko ba le sowo po pelu awon omo daju lojo ayo awon omo re lojo igbedidi awon omo re lojo ti won sayeye ojo ti won fe mama decorate awon omo mo duo gege bi woli wa sami mama ko jese mole eni eleni oni gba se re se in the name of Jesus afowo kan awon iloni ni agbara to lo ti mo bere awon omo re to tun wa nki gbe pe ohun to ji ori pari e mo ra won ti mo bere omo ti an tun ropin omo won mo duro gaga bi woli mama dide ko gbon lato ni lo agbara yen mo so fun ni ko wole loju e o ni mo boji omo o e ni mo boji omo o o ti mo bere omo e o ni mo pin e sami o egbe tu amemi gbo aso tele yi enikan ni si oni to mewa bayi a in ti e mo bi o se fowo kan bi lawon won ni mo jule fun oni ni waun egbo gbogbo eso to tinu re jade baba gbogbo eso to tinu
1: and turn off.

0: Awesome talk every day, all day.
1: On John and
2: Good morning, Lagos. Welcome to the John and Breakfast Show. And today,
3: hey everybody, this is the Sweets, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
4: Yes, so my people listen at Jordan Drive, and I they listen to, so get better information. We won't give you no move an inch, but if you don't say one move,
5: one bento si one summa. Loruko Jesu, won ni fi oni ibanuje won lan se si o. E wa gbo o. Ti won ba ruku wole, ti won ru oku jade, awon fe mo. Lori ile ti yin, lodo ti e baba ti mama, te ji gbo mi loni, koni ya le ti e. Eyin oni rogun ibo baton fo senu ona. In the name of Jesus. Eni kan ni woni, ki lo de? Osu ke wa osu baba balawai. Emi Olorun lo fowo temi lawon mo fe wa asu mi o ti e mo na bi tin gbe babai gbogbo le owo to ye ko fi ran mo le we owo to ye o fi toju awon omo re ko fi ra se freedom fun won mama dide ko foke babe dide ke foke o ni fi ra ko si won e wa nawo waju tomo tomo mo kede re ni gege bi woli ta ran eni ba ro kuro o to mama ro kuro awon omo to bi gbogbo ni to gbo mi loni ojo kini oh iwo ile o ya gbe mi in the name of Jesus alajo okunkun to lo nfe mama fi awon omo re dajo to fe fi bori alajo okunkun to nki gbe bo nfe foro awon omo re o fe faye won si ajidewe wa gbo o lodun yi lo su meta to ku yi olorun emi awon woli o sa lo gbe iku lojiji mo wa fele ikun oni ni waun oni ni waun oni ni waun gbogbo eni tin se ami ni meta meta alagbara ile yin alagbara ika to sumo ore to sumo to fe fomo pa olekun lato ni lo mo se olorun ojiji ni mo ni ko kuku ojiji ase ti mu be in the name of Jesus en kan ni woli aso tele le mo nso oni mo ni waun oni la bere si da ore majemu mama iwe job 24 oni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e daddy ati mommy se ri ni ibere osu 127 amanda ore kan ta pe ni ore majem gbogbo eyan omo olohun ninu iwe psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majem oh se ri ore majem ta wa mo san le kan losu ati nse lojo to ti pe o bi ogo se nje ti olohun atun bere enikan ni lo lo re majemu o bere lati 2000 awon mi san 5 elo mi san 10 bo ba se yi o si ni olon ki je yan be laye ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu yen on la fi se radio program ti emi olon ba fun ni agbara e wa se ti yen tun se tawon mo yin bi mo se nsure fun yin loni e fi kesi yen on le yan ma fi seregun lojo to gun ba le I mo ya won ti an ti fi seregun ti testimony n te le fun won ore majemu gbogbo eyin te sese n gbo program yi e kan la mo san losu iyen la fi mo se radio program ta n ko lo si station kakakiri iwo ti emi olorun ba fun ni opportunity lati se ti e loni to ba ni loni se to ba ni o le se lola but order won la ko bu okele ki ra won be ti e se ti e ko se to mo na oh account number church ni 19 66 36 78 73 ẹ tún pé 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International. You
3: move your radio with me.
2: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
6: the voices you need at work.
3: Either the account number church in it. Me your Bawole Luele 20 47 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank. Hey, one month daju. Gbogbo eyin te wa so na church. E lo se service yin la go mejo la aro yi. Gba ti o ba bi di ago mokanla e ti pari. Gbogbo eyin te wa ni Eko to ba di 12. Si 2, 12 to 2. Igba yen le ri mi ti mo lete nbo lori afefe. Gbogbo eyin te wa lori YouTube, TikTok, era osan. Nta be bi break ni yen. Meta meta pelu eyin meji meji e mura o osu e wa ki wa lasan o
5: gbogbo eyin te wa ni saki ati eyin te ta abere church wa na ni ipetu eje n tun juwe bi ti ati bere n saki ati ibi ti won ti se service ti Thursday ti won na loni ni ipetu na engineer e pe awon ara saki ati ara ipetu modu ki won wa so ibi ti venue wa wa ago mejo ni service awon omo na tele yin lo service laaro yi
1: gbogbo eyin ara ipetu modu ni origbo mejeje church olohun jiji ti wa ni ayedade ni soko ni oju odo soko ni ayedade ni olo awon cooperative o ti dara fun yin o
7: fun gbogbo awa ta wa ni ilu saki ijo olohun jiji ti wa ni ilu saki ijo comfort life mission international olohun ojiji ni saki west local government cooperative building saki west local government cooperative building leyin access bank ni ilu saki Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki adara fun wa
5: Nice ibe yen ni gbogbo awon omo Olorun ti pejopo ati ni gbogbo awon Sona Church wa yoku eyin te wa ni apete o se se ke gba mi lalejo ni ola Friday isoru awon odo ni waye lola mo o enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday ati awe wa to bere so gbogbo yin omo Olorun te ni ojo Sunday Tati Joshua pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro gbogbo eyan omo Olorun ki lo Olorun ni ki so fun yin loni ojo kini o nbe ninu iwe Genesis chapter 8 eje nkan ni verse 1 ati verse 5 bibeli so wipe Oluwa si ranti Noah je ngbadua oba asami oba amo sami Olorun ti bere si siwe ranti e mo si alabapade program yi Olorun aranti e sami ko jese mole won ni iso nikan ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko Oluwa si mu ki afefe koja lori ile omi na si fa Olorun je ki afefe o koja enikan ni kini tumo yen lati osu yi lo from this month onward olore ati oluranlowo wa bere si ranti e won bere ki se pe won ranti e won ayonu si ogan pelu e lati osu yi lo ni osu eleyi osu kewa yi osu yi ni won gbe file e o lajo kai Olorun si mu ki aranti enikan ni bo le se wa mo osu kewa ni fast 5 lo down oni omi si fati ti o fi di osu kewa omi fati ti o fi di osu kewa enikan ni kini tumo yen so ese kan yen so fun wa wi pe afefe afe ekigbe wind shall blow laaro yi eje wa mo bo yoni ni e wa gbon to so ni verse 5 yen oni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla bere si farahan ojo kini olo fi je pe mi o mo lu to ba ti e wa bayi ki oni esojo teyan le miss oni esojo to ka so ko e jade tan na doti no ogbodo wa faragba tegun agbodo si o le si afefe titun and let me say this lati iseju yi lo nitori pe afefe afe awon ire to ri na ri tele yo bere si yoju ohun olon lo ngbo la ro kutukutu kin to ma lo kini ma sele nigba ti afefe ba fe number 1 water will begin to dry omi a bere si gbe afefe no le dry omi the problem of your life will begin to dry ogun aye re o bere si gbe o nla ri yen afefe si fe omi si fa kini number 2 when the wind blow ti afefe ba fe the problem of your life will be separated from you a pin ogun re idamu e ekun e a pin niya enikan ni se yen sele nu exodus chapter 14 lati verse 21 de 32 ninu we psalm 66 verse 6 bibeli ni bi afefe se fe loju ese okun pupa si ya mi omo kun to duro ni waju e o setan lati ya bayi ohun olon lo ngbo laaro yi this is biblical mo si oloju ni mi okan sa dede mo waasu emi olon lo so be a fe pin iwa togun e niya lati osu yi lo a fe fi otun yo fe si yin sa but wa gbo mi irin ajo kan be ti mo mu iyi pada de baye eyan be mi ati yawo mi se rin lo silo ni ojo kan enikan le lo silo a ngba mo debi oluwa ni yipo ni igba meje ara awon nkan to mu transformation wa niyan olorun ni oje njoko pa soju kan ase di duro pa si oju kan yo si lekun fun idogun ni idogun asi silekun fun ijera ijera silekun fun iku ojiji iwe oniwasu 1015 oni lala awon asiwere da olukuluku won laamu oni won omo bi eniyan se mo jade to ba ti ren ti o le jade ti mo duwo loju kan ti npo yi bi si ababa ire mo fo won ni ti ategun ba fe kini o sele when the wind blow blessing shall come abundantly si se ni ibukun ya wa e je nfi yele
8: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lo mo jo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yi o nebo mi kan lo wo o ko dele ti mo gbo olomu mi mo ipe yi o lo se lo lo play o olore ti ki so olore ayomo bi mo ma se olore ayomo temi ma mi ni baba mi o a kon soro ni schoolmate mi ni o ki ma fo ogun o kokko fun mi ni 500,000 ijo ta soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ah kini mo tun fe mo ni o da o ba sa tun fun mi 100,000 mo leyin ni igba to ti 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo kon ma se ha to ba ti send away o tun ti 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o mi anything de ba sa ti fe ki ma bere lowo o mo ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo o a tun se pin ni lo fun mi mo lo o ko mi ko kon ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sa tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 e mo ni e mo se ma se ha de fun gbadura fun lo leyin yen o tun so yi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni ah owo ti tan 1.100 and something bo ku o ni ki ma worry o ni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 o ni ki ra freezer ki ra ki make sure pe mo tun ra phone tutu mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mi mo tun ra phone tutu leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe ti n ba se pe 60 o ma se birthday fun mi o o ni pe iwo le gbọn mi mo de ti gba be o ni mo wa se birthday fun e o ni ha o de wa pon le bayi o se wo 500,000 a to e manage mo lo ma manage e o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o emi lo pon second ti mo se birthday ni September 22 baba mi o mo dupe o baba mi ah e fi at ele na n pe lo lore ti ki su mate ni wa o he baba mi o e ba mi gbadura fun o baba mi o mi mi kan ju ni idi testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se gan sa o dabo sa o.
5: Nice gba wẹ ti ẹ naa adua kan ni baba lo su kẹwa yi je n pa.

0: reality worldwide.
1: Happy new month!
2: Happy new month!
1: Happy independence!
2: Happy independence!
1: Osu yape o.
2: Ami!
1: Osu ke wa mo so tele. Iwo to ba sabi, osu ibuko lo ma je.
2: Ami!
1: Osu anu lo ma je.
2: Ami!
1: Osu orire lo ma je.
2: Ami!
1: Osu ogo lo ma je.
2: Ami!
1: Osu owo lo ma je.
2: Ami!
1: Osu abo lo ma je.
2: Ami!
1: Osu alafia lo ma je.
2: Ami!
1: Loruko Jesu osu sere lo ma je.
2: Jesu!
1: Wa rin wa pade ore.
2: Ami!
1: Wa pade anu.
2: Ami!
1: Wa rogo lo.
2: Ami!
1: O ni se da duro.
2: Ami!
1: Aye o ni mu o.
2: Ami!
1: O ni ra ni pose si o.
2: Ami!
1: O ni ra ni pose si o.
2: Jesu!
1: O ni ra ni pose si o.
2: Ami!
1: O ni lo alo ide.
2: Ami!
1: Oko re o ni wogbo.
2: Ami!
1: O ni kolu yan.
2: Ami!
1: Won ni kolu o.
2: Ami!
1: O ni fi ona pe gbo.
2: Jesu!
1: O ni fi gbo pe ona.
2: Ami!
1: Abo Olorun daju.
2: Ami!
1: Wa lo re.
2: Ami!
1: Wa bo re.
2: Ami!
1: Wa bala nu pade.
2: Jesu!
1: Wa ba won re.
2: Ami!
1: Wa se Olore.
2: Ami!
1: Ayo re ako.
2: Ami!
1: Wa re re ayo.
2: Ami!
1: Ire wole de.
2: Ami!
1: Ola wole de.
2: Ami!
1: En fa mora, en fa re mora, en fa mora. Efamora. Loruko Jesu ere ma ba o.
2: Jesu.
1: Anu ma han.
2: Amen.
1: O si ma ku fun eri.
2: Jesu.
1: Mo declare osu yi, osu eri lo ma je.
2: Jesu.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Be ni ori.
2: Amen.
1: Ko le yi pada.
2: Amen.
1: Jesu, Oluwa wa.
2: Amen.
1: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba se bi oba. Lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, tolujo awa ni Baremo Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan, to ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo be ko se to mo be ni ilu Ibadan ore meji agugu so pe lo se bi oba ni o no di wa o bo ko fe to ma gbe wa church o ma ni agbara sa anu ma wa okan lagbara Olorun ago mewa bo o peju quarter to 11 ma ti gba mic bene akase adua ni ayajo ni bo so pe slippers o wa lowo e ma ba anoint e ma to na anoint e se tori pe o gbodo orin ko bare pade ni o se yi o su yi lodun yi wa rin wa ba nu pade
2: Jesu
1: Olorun aye o lenu lodun awon omo re wa gba ro hiaye
2: Jesu
1: lodun awon eniyan re wa gba ro hiaye
2: Jesu
1: o ni damu o de ni ogun agba ogori furuko la Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Gbogbo ara ti mo pe Friday to ba ti kẹyin osu la ma npade ni lu fu ape o ma ni agbara sa. Mo ni ke ma mura sile futuri osu ke wa osu minera osu iyanu ni loruko Jesu wa do minera.
2: Amen.
1: Ni mo se po re majemu to sui ni ore ominera. Ti o ba si sembi kan to fe do minera make sure po sanre yen. Oluwa so me do minera. Ti o ba se ru bere fun minera. Ine ajo mo re ti o ba te Olorun bere fun minera aye mo ngbe yan sinu ide ide porisi gan o awon ide to wa laye oniruru ni won be ni igbekun oni orisirisi laye mo nju eyan si gbo mi ko se ti o le wonu igbekun en to lo ba ko yo ohun lo yo ninu ewu mo gbadura ogun aye o ni bori e
2: Jesu
1: mo pe igbekun kan ni demonizing bondage demonizing bondage sori iyan ni pe igbeku te eyan wa ta ma fi eto edun be ni won ma fi eto edun won ma awon ire ti e awon eto ti e won ma fi sapinle won o ni je ki eto e ko te lowo yiyo eto eniyan kuro tabi gbigba eto eyan lowo eyan iru igbeku buruku be ni opolopo ma sise ko to sise won ti gba ida mewa lowo e won ti gba eto lowo e won ti gbajo lowo e mo ti so yen tipe papa moju ode wa nbayi so iru eri be ni lo ko do minera won promise won failure o wa la be de kan ni o wa la be ipe ko kan ni o de lati ku on be so iru awon eyi ni o so re re o fi bere fun minera to ba wa ninu ile kan ti won na fe di landlord o fe di landlady ko si bi landlord se le good to your landlord is your landlord your landlady is your landlady o nilo ki won na kuro lo ko tan tin gba kokoro Yes, ni lu bada alo ba kokoro ma so be fun mi pe o si o si je me rent o fe dominera iwo na fe collate e make sure po se o le difficult that to say gbogbo ominera te ma fe gba laye o ma difficult awon o Israel condition tan wa situation tan wa tan bara won iyen le mi ma npe ni extraordinary situation extraordinary situation iru awon akoko bayi eyan nilo divine intervention lati orun wa other language ma so bawon yen pe divine intervention ori language tori to ba sele ile ma me ile tu sele ti dafidi ti bo so lana e tewo si mi sa ninu igbe ko to wa wa dominera
2: amen
1: wa dominera
2: amen
1: wa dominera
2: amen
1: wa dominera
2: amen
1: omo kan ni oni dari oni won so fun pe ilu oyibo ni re o wa but o ti gba gbogbo eyan ju oje bi eniyan olohun ori lo o ni in fact olohun ti wa 38 years oni won ni o lo ti ma mari but oni ni se o wa Nigeria tori e lo won o se fe yawo Nigeria o de ti pe 38 o mo po wa la be iseru ko tabi igbe ko kan olohun ti gba won ti lori oke mo ni lo se sacrificial offering oni kilo pe be mo ni irubo lo se lo wa iranse olorun ko lo se irubo fun ko wo ti o sele o te mo re yawo atodo mi mo ni emi mo so fun e so nkan mo so yi lo wa iranse olorun agbalagba ko ni kan gbadura fun ti ba pray fun e ko pada wa ma to so na o de se o de gbadura fun wa ba mi daddy o le mi mi fun yin lo re yin de so asiri e gbadura de gbadura fun e je mo pe en to wa ran lowo ko expect ye any yet in base in no ibo obas America lekan obas UK lekan won de fun o ka pe ni pe money slot o ya wa ba mi o de lo won de fun ni 5 years in fact lati last year lo ti wa America bayi o pe mi ni last week o ni daddy o ni awon ni program ta won fe se ni Canada o ni o de ti apply won ti fun ni Canada visa o ti wa lori paye bayi won de fun ni 5 years again e gbo mi sa abi isewu kan lo wa ti o fi lo mi dera o to ba ti doju ko to ro na abayo e isewu kan ni e na wa si mi sa ko po oluwa mo me ku ola be isewu awa in the name of Jesus ko po oluwa mo me ku ola be isewu awa agba
2: mo me ku ola be isewu awa agba
1: in the name of Jesus awon mo israeli won wa la be isewu for 400 good years what is seru won gbe brick won se brick won se kilo won den ko won si se won den ni won lara won po won loju won bu won won na won won je won ni ya won se kilo won den mi won lara for 400 years iran melo ni ye iran kini je iya ma ma ko re pe iran meta o e ma gbodo yo lo mo taraje iwo lo ma gbegbe se ti won fi ni ba won yo lo si yes to ba gbegbe se iran mewa won le yo lo si o ma je kin taje awon owe kan be oni di igbese iran kene won wa loko iseru ikeji o wa loko iseru iketa o wa loko iseru ikeri o wa loko iseru 400 good years won le je iya won le ri ponju ti o ba je pe won ke won para ke ni ta ba ke ibe na ma wa rally and not one here mo ki gbe loruko Jesu la be iseru awon agba o ya jade
2: amen
1: awon mo so ni ke won soko iran kini soko iran ke yi soko iran ke ta soko iran ke ri soko igba to di iran ke ri si karun na to bo igba ti olorun Abraham olorun Isaac olorun Jacob to ma intervene kai le arobi na kaya now da yi kataha wo pase loruko Jesu olorun ma intervene
2: Jesu
1: lori oro re o ma intervene lori oro re o ma intervene o ma intervene o ma intervene o ma intervene o ma intervene wo sukulo to sugbon farao da won lohun farao to mo Joseph iye ti lo farao ti o laanu ona wa mo awon orilede to yi wa legbe won won wo awon mo Israel bi ta ti seru bo won da won lohun won ran won lowo won tu won sile awon oba to yi won ka won da ke je won so pa o ke ja ran won lowo e ja ko kuro ko eru won fi won le sibe won le je iya yen amo igba to lohun igberija ma de so pa lohun igberija oh my god so pa lohun igberija e wa gbe mi nija o ah ya ile mo tu ha igba to lohun igberija ma de ti olorun abraham ma soro hey nigba to lohun jacob ma down tolo isaac ma soro olorun to fi ara han awon ara egba ni to ma down olorun tolo jacob ma down ni ojo na won mo pe olorun be ni sioni olorun de fi ami ikene ikeji ami mewa ni olorun fi han ni egypt mo so ti davidi lana ami mesan ilu sele igba ti ti awon mo solo ami mewa ni olorun fi han ni ile egypt ni gba na ni won di ominira divine intervention so pe eyin o
2: eyin olu
1: and that's all of me
2: eyin
1: se ru ti mo wa
2: ni se ru ti mo wa
1: ni se ru ti

ate ko ma kira wa pe aku osu tuntun osu ayo lo ma je fun wa osu kewa na lawo oni lojo akoko nu osu kewa olorun ire nu osu je ko ma wa o e sami o ire nu osu tuntun yo je temi ati yin lagba eledumare aku ojo tuntun asiku osu tuntun afefe inu osu yi koni gbodi lara wa e ku ojumo ni gbogbo bikibi te tin lanfani lati ma bo mi laaro yi ikani alalu barika jordan 105.5 fm ayeye meji la nse ni owo lowo bayi lorilede nigeria bye ayeye nkan meji tori pe ti wa di meji ni be eyan ba ra adie tadi eun to wa je pe oye eyin kan omo meji wa jade ni eri pe lucky ni fe ni ti o la die be na ni oro ile ise jordan fm oni ti o je ojo akoko ninu osu kewa o na ni ile ise yi ta gbon so afefe ta fun awon eyan ni to ye kan mo iroyin ati awon idasi lawujo ile ta awon loyin bo npe ni value bakan na la se igbelaruge okowo oro aje lorisirisi eleyi ti opolopo awon eyan ti ri ona abayo si gbogbo kudie kudie won lati atari pe won gbo ikanni alalubarika jordan 105.5 fm oni ni ile ise na pe odun mejo ti won ti da ile ise na sile adupe o wi pe a die ni ana eni waju ni wa atusubu o ma tu lo waju si ni lagbara olohun otun we royin na le ngbo ni ile ise jordan 105.5 fm eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi emi na dupe lo olohun pe mo je okan ninu awon ti aye ngbo lasiko yi papa julo won ti ara ile ise jordan fm o ti be mo o ko mi o je je pe opolopo ti da oju wa mo daada sugba dupe wi pe aye ngbo wa wa ni gbo wa mo olorun ba mi o ni je o sele si wa tori pe gbogbo gba na la mo gbadura fa awon ololufe wa awon ti n pe sori eto wi pe ina ko ni tan lowo won won ma dagba si ninu owo ninu ola ninu emi gigun won ni saisan ta ba wa le ni keni tin be ni ipo aisan lowo lo bayi lola ojo oni tin se ojo akoko nu osu kewa Olorun ba mi o ba mi fowo toyin e si ni ilera to peye e ni se aisan e ni ri wahala e ni ri damu tori pe bi ba si o ba se kini ba la fe la ni beyin ololufe wa be ba kin fun wa ni feedback yin ni ri pe awon nkan te ta wa na o fi mo mo pe ah aye ngbo wa looto ti a ba ri ku ise ni ma mo ri onise ya won si ni gbere ku ise ni mo ri onise wu eyin na le gbore yin fun wa pe a n gbeyanju e si n sugba wa adupe o adupe pe mo daba fo ni se gbogbo ope wa na ko so to buru nbe ni ba so pe yin ni karoyin kankan laaro ko fe si pe boya awon eyan ti gboro yin laaro sugbon won kan eyan ti ile ise jordan fm laayo pe aro oto tmc ra o ma gbe ti e gba to fi ma yi awon eyan daada o ni won fi ko wa je adupe o tori pe awa ni kokko la wa sugbon a wa lara awon ti olodun gba fun ile ise ti olodun gba fun to je pe ile ise radio e se o ojo oni ti yin oni na la pe ojo odun mejo a pe ogun odun lagbara olodun a pe ogun odun a wa kanrin kese igbati wa wa na ba tun dagbadagbadagba ta ni ati ma gbenu si mike a le se mo a fe se nkan mi mo gba ni adura pe awon ti won tun ma sise nbi na ogun won ma tan si ni osi bo se lewu ko ri olodun ba mi oni so wa de ni eyin mo ki on social media ala ro e ja kan ma won ro yin pe ma soju opole ohun ti mi fe gbo ni wipe eja foro oselu le eja foro oro ta re bola me tinubu so baba soro oro po ti are so ton ba wa so looto opolopo awon eyan ni won ti da si eto lori ikanni lataro ni iroyin edebo sugba ma soju opole ipe keyin ara le eje ki ati e mo ibi ti ile ise jordan fm ba se je lawujo papa julo otunuwe iroyin lati gba te

tin gbọ odun ke lore teyin tin gbọ wa awon kan wo le ti ri awon kan wo le fe ka mu kuro awon kan wo le fe ka fikun ki gbogbo e tun le tubo gboro si tori o fun wo iwo te ohun ta ba jo wo gigun lo ma gun a mo ro yin o sugbon ohun ti mo fe ka jo se nu eyin baba eyin mama e tan omo le si awon kan mi te tun fe ka tu fikun iroyin ta nka be awon kan te fe ka yo kuro nbe tori ko se eni to gbon tan ko se eni to mo tan iwe iroyin punch na ni ma ti koko bere laaro toni latari oro ti are bola me tinubu so loni laaro yi aro kutukutu hai are ba wa soro e ba gbagbe igba ta re de lati bi sinmi ton lo ibe la re ti ni kawon iroyin ma ko si fokan bale pe chaka lara awon da o awon si lanfani lati ba wa soro loni tin sojo akoko are soro won soro nipa oro aje ele ti won fe se amu imugboroba are soro nipa re won ni gbogbo kudie kudie to nse oro aje orilede won lo ti dopin lati oni lo won lo ti dopin be na ni are so fun gbogbo omo orilede nigeria pe gege ba se nse ojo ayajo odun ti a nse loni yen 66 ele ti orilede nigeria nse ojo bi re loni ta ti gba ominira won ni a ma mu a ma gbera kuro lati ibi ta wa a ma gbera lo si bomi ni won ni orilede nigeria oro un ni mo di mu ni gbogbo oro ta re so ipe are so ododo oro kide lo ododo oro ta re ba wa so ni pe orilede nigeria n se aisan won ni aisan ti wa se orilede nigeria dabi ke eyan ge aisan jejere itawon loyibo n pe ni cancer won ni aisan jejere ni desi mo wipe aisan jejere olohun ni je o se wa o de eyan ba wa ni ipele kerin iru iku to pa oga wa tun se theater yi ogogo e ri pe aisan yen na ni sugbon won wa wo pe aisan yo wa ni pa orilede nigeria o won ni aisan jejere o ti olohun ba orilede nigeria fera won ni be na lo je wipe isejoba won awon ti se ton bayi lo to awon ti fi se sakun re won so nipa pe awon o da owo ran wo ri epo pada won ni return to fuel subsidize awon fe pada sori e won so ni o won ti na won se o won ni sugbon fun igbe irin ajo odun 2027 fun eto idibo to nbo are ni o se se pe a ma ti awa sinu ehn okay won se ikilo o ese ebo ni won se ikilo fun awon oloselu ti won so wi pe awon da owo ran wori epo pada nkan ta re so nu mo se se ri nu dada awon to correcting igbe ro yin fonse o wa ni were report are so ga lo ni o are soro sugbon ibi ti mo di mo ni wi pe bawo wa ni jejere tin se orilede Nigeria o se lo bawo la se toju re ona o la gbegba sa kan so pe ni sa isan a kan ma run owo le lori owo le lori ogun oni o lo tori pe orilede Nigeria sa isan lo to ki go de se bere loni je ki je pe isan je je ti wa orilede Nigeria je ki je pe o ti koja ipele kerin gan e ja so do to fura wa pe orilede Nigeria si pelu owo ta wa yi gbogbo bo se lo ti kudie kudie oro aje ti gbogbo e fori po mora won owo osu lo dede awon ti won ti sise feyinti owo won won ri gba opopolopo awon eyan na soro wipe igba kan awo kan kokan baba sasun ayo owo ran wori epo kuro nkan le koko ko sugba re nikan fokan bare pe gbogbo e na ni o pada dero koko oro ta re so fun wa na loni ti mo mu jade nu to so ni are so oro to po o sugbon tori opopolopo awon royin mi ile to jade laare o wa ninu iwe royin punch eba ni ekun rere iyen fun ti aro toni

0: Alleluia. Ogun asomole dokunkun to dide ni oruko Jesu. Oya Jonathan. Woda mi kan woju Oluwa fun yawo ajo lo gbadura lori oke. Woda mi yen o wa o ti di pastor bayi o wa ni Oluwa to ba je pe yawo mi ni mo fe ri ko wo so funfun mo fe ri ninu imole sugbon ti ba se yawo mi ni mo fe ko wo so dudu ah aye igba ta a mo gbadura gbe ni pa nbo Olorun soro awon ori ofe kan be ti awon kan ti sonu ninu Kristi idi niyan ti won fi rinrin ari kiri a pari adura ni boda mi wa so fun mi lojo keje pe Michael omo birin yen ki se yawo mi o mo ni ti le ri o ni mo ri to wo so dudu okun kan si bo mo bi mo se kere ton gba na mu aso fun boda mi pe iran ro le ri oni kilo mi oni iyawo yin ni e je atun adura gba olorun wa fi iran ijile kan han mi ne po omobirin obirin meji ni baba won fe oni akobi iyawo won si ti riran si pe ologun eyan ni sugba asiri ijile ni pe won wa fe fi bujoko pon loju nigba ti boda mi wa ninu iran omobirin nbo o wo so fufu o wa pade iyale iya e o wa gba so fufu lowo e oni ko wo so dudu fogun aso mole di okunkun awon ti ibaran lowo laye inu okunkun lo ti ri won awon ti o ye ke jo rin rin ajo won ri o ninu mole ogun to lagbara ju laye oni ki eni to fe ran eyan lowo mo ri eyan bi aje ogun to lagbara ju laye oni ki omo te eyan ti se laala le lori kon lo mo gbadura kaakiri kan si mo so pa je ni iya e mo gbe owo le o emi wo lo ti wonu e ogun wo lo gbenu e mo jemu wo lo gbenu aye e to fi je wi pe won ri o ninu imole ri afi ninu okunkun loruko Jesu oya ko Jonathan bi won ba re lomi lowo tan ba gbadura si won ki ri pe ona ni lati ran lowo tori pe won ti da okunkun bo ohun yi jade si aye e nikan gbogbo agbara okunkun to fa sadu aye e ti awon eyan o fi ri o ninu imole ti won fi nsa fun e won ri o bi aje won ri o bi en ti o se ba rin mo ri o bi en ti o se ba se papo loruko Jesu ko jorun okunrin kan gbo mi bayi okunkun ti yawo re fi bu omo le oni to ba lo o lo fe yawo mi ni oruko Jesu ina ka okunkun yen ku a tan imole sinu aye re Jesu Oluwa wa amen ohun ti Oluwa ni ka fi gbadura loni na ni pe Oluwa yo fi ase isegun fun mi lori awon nkan wo lo ti fe ku gun ose sori aye yi ogun ti elomi n gbe kiri o ju container lo to ba so pe ogun ti e po to ronu to fe fi ronu pare wa pade awon eyan kan to je pe gege logun mo mo ri fa si orin ati tope ah yo ba nda fantin o ni awon kan waye won pitan se titi won pitan soroko lopin oro won papa dasayo titi ku fi pa won won lenu ope sori ori ofe kekeke to ni tinu re ndo yin awon kan o ni ninu iya ni won ti bere aye won ninu iya na ni won si wa titi di oni bi won se ngbiyanju to ti won lakaka to ti won lepa to ti won gbadura to ohun ti won le yen won ba let me tell something today sori gbo bi ogun ba pon gba mi o mo je ki pastor pada di baba lawo ani ye o ni osi tele bo se ni mo tagba mole ni o mo ni aporu ofa ni o mo ni back to sender ni o mo bi o ti n ja ewe ati setan fewe se ki lo fa tori pogun ti fe bori e wo bi beyan ba duro nu olodun to ma adura gba to gun ba de ogun mo mi irin ajo gbagbo mo yan lowo ogun mo so yan di pe gbogbo n te ba ni se mo ready lati se gbogbo irin te ba ni ki rin mo ready lati rin gbogbo bi e ba ni gba na ni mo gba nigba ti ogun ba ha mu ni enikan so lojo kan pe ah awon ti mu awon mi aye e eje o gbe ma won lowo ogun ni npe be so wa ri gbo ko si bi ogun yen se le leto enikan be ti mo gbogun mi Jesu ni enikan be ti mo gbe nira mi enikan be ti mo gbe iyolenu mi enikan be ti mo gbe idamu mi enikan wa ti mo gbe wahala mi enikan be ti mo so yan di asegun oni awaju asegun lo nipa eni to fe wa mi mo bi ogun e se po to mi mo bi idamu e se po to bi ori ofe ba wa fun o lati yonda aye re fun Jesu to je ki emi adura osu o to n gbadura kikan kikan iwo lo bori ogun yen o ne bori e anti mi kan kore kan gba yen o ni mi o ni ba lo ota mi ni o ba lo ogun tan fe fi gbomo lowo eyin ota e lo ma gbe ogun yen lo ogun tan fe fi separate iwo atoko eyin ota re ni o fori gbe ogun tan fe fi pa ni ogun ati irawo re ota re ni o gbe nkan re ogun o ni bori re oluwa yo so di asegun iwo na o pada fi ogun pitan mo so fun awon eyan to wa toze ni ose to koja ni igba ta mo gori oke ti osireti akoko ti to ireti e ti de aanu be sinu fun e ja gbon ti we korinti kini ori ke dogun ese 57 e ja gbon to so yes
1: sugbon ope ni fun olorun
0: sugbon ope ni fun oluwa
1: ẹni tí ó fi ṣẹ́gun fún wa
0: ẹni tí mo gbọ́ ẹ gbọ́ bi tó ti bẹ̀rẹ̀ olúwa ni kí n sọ fún ẹnìkan pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó mọ jáde lẹ́nu rẹ̀ látàkókò ìlọ ọlọ́run ó ṣe ni ṣe àwọn tí wọ́n bá sọ pé ọlọ́run ó ṣe yẹn àwọn tá a ti mè lògbòlògbò ni o àwọn tó gbó ti fẹ́ gbé mì ni o ṣùgbọ́n tí wọ́n padà borí ogun wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀pẹ ni fún olúwa ẹ mọ kan sùn sá yes
1: ẹni tí ó fi ṣẹ́gun fún wa
0: ẹni tí ó fi ṣẹ́gun fún wa
1: nípa olúwa wa
0: nípa olúwa wa
1: Jesus Christ
0: ṣùgbọ́n ọ̀pẹ ni fún olúwa ẹni tí ó fi ṣẹ́gun fún wa nípa olúwa wa Jesus Christ wa mọ pe Jesus o e mo ye gba to le pe ni 2015 mo pe oruko Jesus laago mesan aro bi aago meta osan nigba to di aago meta osan mo gbo ariwo nla leti mi oni kilode to npe mi ni akoko imorowo tan mo me school ni akoko imoro njeje ni akoko imo ni bata ni akoko imo laso ni akoko imo nsa isan awon mo ijo ti lo tan ni akoko ko si oluranlowo ni akoko ko si ala mo wa pe Jesus latago mesan aro dago meta osan mo wa gbo lago meta gelege ki lo de to npe mi mo ni mo fe ko yi aye mi pada iwo na mo gbadua Jesus ma bo wa yi aye mi pada wa ton to ti daru se wa ton taye ni oni leto wa sa gbogbo nton ti polugu mo sumo mi lowo Jesus ma bo wa tun me gbe

0: Ma ka odun agbodo ka osu mejila be gele oni nibi ona se yori pe be niyan ba ma se aseyori laye ibode mejila ohun lo wa ni ona aseyori ibode mejila lo wa nbe eni to ba de mo nkan ti mo gbiyanju ati so yi o ni irin ajo e lo le ni itumo laye awon to wa ninu aye won je ope awon kan ti mo rora so yi won mo wi pe ninu gbogbo osu ninu gbogbo odun osu kokan o ni bode ti e won de mo nkan ti won ma se ti won ma fi si bode ye nje o wo bode ka wa ninu meji lati odun yi mo wi ninu ase olodumare nje bo tin wo ru akoko lo agbara to ti kokoro bode osu ke wa dani mo so tele ninu agbara olodumare ki agbara ye ko sise fun o ki agbara olodumare ko sise fun o mo mu kokoro osu ibode ke wa le olowo ibode yi ko si fun o ibode yi ki agbara orun ko se ijabo ti wo ru akoko lo to fe lo sun mo ki o pe e kaabo sinu osu toto osu ye ibode to wa nbe oruko ti ibode ye nje o ni ore ofe lati sare lati mu kankan ibode yi o ni pe ko bere o tuntun iya ni wi pe to ba lo mesan to ba bere kewa ohun kan ti pari ohun tuntun ma bere ninu aye e kokoro to silekun kewa to si ibode yi oruko Jesu olugbala orun file e lowo oruko Jesu orun file e lowo oruko Jesu orun file e lowo ijabo ti wonu osu kawa oya agbara aseyori ko bale o majemu aseyori ko bale o ase aseyori ko bale o owo aseyori ko wonu aye re mo wu loruko oluwa gbogbo osoye o ni soko ni osoye o ni damo ni osoye o ni ri ibanuje mo wi ninu oruko oluwa olorun alaye gbogbo agbara to ti wa sinu osu yi to wa duro de o lati pa o lekun lati da o lamu lati faye su o abi lati se nkan to ja wi pe o ma ni apa ibanuje lara mo duro ninu agbara olorun alaye ogo orun ko kolu won ko kolu won ko kolu won ko kolu won ko kolu won losu kewa o ni banuje losu kewa o ni soko losu kewa o ni rogo asare pe losu kewa aye o ni sa ologbe o mo mo so fun o pe oja laye yi onisowo na de ni ko wa se ninu e mo wa so wi pe oko laye yi agbeni o mo ti so nipa oja sugbon nitori idi kan ti mi o ba pari awon oro ti mo fe so yi mi o ni le complete oja mo wa fi wo oro ti mo fe so yi o ni mo fe so fun lati ijeta mo de fenu le wi pe awon kankan wa ti o ta le furugbe ohun ti mo wa fe so fun lale to ma fi gbadua o ni wi pe awon eya kan wa ninu ara e ti o je wi pe olorun ti seto e pe gbogbo nkan to ba ma da ibe lati gbodo koko se ba ni sa iye ni wi pe gbogbo ti o ba ma da ko si nkan mi to ma je du pe ka kan juru gbe sibe ma gbo o olorun to da aye ati orun o fe so aye di pupo o da ko o da bo bi ako ati abo ba ti dapo wa pro wa se nkan to tun ma je ki aye o di pupo tori ase ibisi wa lara takotabo be laye e ri awon kankan wa ti olorun ti da sinu aye e to je wi pe ba ba so tele ta de soro awon kan won ye o ma produce inu aye e ma wa salaye fun e sori ala e ibi ta ti le je aye e pada ni ala e ibi ta de ti ba kan je fun e ni bo ba je nipa ala oni Joseph fi dide be na ni ota mo pe iran oko e iran orun e iran ojo waju e oju ala lati le so fun o oju ala o lati so fun abeleki ta tu asiri abraham fun pe o le ba abraham ja o le gba nkan to wa lanu e oju ala lati fi ran wonde kanesari bi aye o ti re oju ala lati fi ola joseph wo oju ala lati fi ola awon kankan to wa ninu bibeli ta fi wowo be gege ni ota mo pe ibi ta le furugbe ola rere si oju ala ni so o mo wi pe a le fi ran ola daada won e lati oju ala e be ni sa sugbon ota buru gan irugbe ye ibe ye gan ile ye gan o na lawon na le tori won mo wi pe ile olora ni bawon ba ti furugbe sibe o ma fara wo mo ba je pe o mo ti mo wi wa wa fi gbadua pe gbogbo nkan ti ota n gbe si mi lara loju ala ejo na gbogbo irugbe ota loju ala ejo na ba ile isa irugbe ota o ni ala ibalopo bi won mo wi pe loju ala bo ba ti le ri ran balopo won ti se nkan meta si o number 1 isaida kan ti gbe aisa si o lara na akoko niye number 2 isaida kan ti fi ale si o lara be ni ibalopo loju ala o tumo si irugbe aisa number 1 abi ale number 2 tabi majemu pe won fi so epo mo kankan tori bibeli wi pe enikani to ba dapo mo e ti di ara kan so baba fe da oduro won le mu ewo nu majemu loju ala won le pa le le loju ala won de le gbe irugbe si o lara loju ala bi won ba wo pe won fe da eduro won le ran jonu si oju ala e ko wa ba lajosepo isaida ko gba ewo nu majemu isaida ko fi ale le o isaida ko wa gbe irugbe si o ale oju ala lara e ko jogan sami ale oju ala lara e ko jona ale to ti bi ala wonu aye re to je ko ma rin ajo ososu ko ma rere ko jona ko jona ko jona ko jona ko jona ko jona oruko jesu olugbala mo da ina so ale aye lara e oruko jesu olugbala o ya ina so lara e oju ala e o le gan sa won le gbe nkan si o lara bi ota ba lo joko de o loju ala to ba mo wi pe iranlowo n bo lodo e wa de mu e so batanu o ba ti le so batanu to de ri bataye loju ala o di wi pe gbogbo awon olore ye wa ya fo ofa to gba o loju ala ti olore fi sa fo agaru media sateliada by tale mo se li abadaria na ba ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade ofa ye jade o ba ri iranlowo ofa oju ala ilo da eduro o ba ri olore ofa oju ala ilo da eduro o ba ri igbedide ofa oju ala ilo da eduro o ba je eyan laye ofa oju ala ilo da eduro boya o lala o bara irugbin ni o irugbin ni gbogbo to ri loju ala ye won gbe kan si o lara o wa ri wi pe enikan le o loju ala o ti won wi fun ani wi pe a o ni je ki oke o bale a ti gbe emi ma ni fokan bale si o lara awon awon yi la n di pelu lola be ni sa a n fi n gbadura lona ki la gbe si aye mi lati oju ala to je ki aye mi ma setu gbo mi daadaa bi o ba gbo ijile ti mo ra fenu leyin ti mi o le so tan lori redio o le ma madua gba gbo iwo to n bo lola mo ti so fun o n bo lodo mi bo ba lala ko ti e si eni to lala ibalopo to je wipe nkan meta yo ni si lara bo ba ri asan wa ri ale to ba ri ale wa ri majemu won le pa le le o pe won fe ko loko ibalopo oju ala yo kan ni egbo ile isa obirin kan duwo niwaju mi o mu omo ewa oluwa wipe iya e na ti pa le le ko to di pe won bi omo ye mo wa bere mo ni mama igba te fe lohun omo yi iru alawo le nla o ni o ma lala pe ibalopo aburo oko o ma wa ba o lajosepo hey ibe ni won ti pa le le omo ye ewo ko mo to daye ale adagbaye ti wa lara e ra azabua emra ke sale da daya bo ni kasata ale adagbaye lara e ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo ina jo o n lo fi n bo lodo mi lola boya o ri pe o n da nikan run o de ri iranlowo ale kan ni sa oju ala ni won ti gbe ale adagbaye o lo n fara won laye ade adabi adafa o lo fara won laye ale ma ri iranlowo o lo fara won laye boya ori won yibon si oju ala o de gburo ibon abi won yibon abo wa ladugbo ibi ta ti yibon won ti pa nkan lara e won ti pa asiki won ti pa ola won ti pa iranlowo ola ye ololuwa ni pe ka jiwo pada a n pade ni aro ola ni cs faith bible assembly mami tete de bo ba tete de wa araye joko dada eyin te n bo e tete de iranlowo o n bo lodo e agbara olorun dide si o owo olorun dide si o oju rere olorun bade yoo dide si o lola ye a ma lo majemu iyo a ma fi ba nkan je majemu iyo a ma fi ba ale je to ba je wipe idibaje wonu obi kan iyo ni awon agbalagba fi n le jade oluwa wipe bu iyo le awon eniyan lowo ki won fi gbadura o wa ba majemu to n ba nkan je lara won o wa baje lola ye wa mura wa bole ni miran bus stop to ba gba ona abule gbalogba o ijaye lo gba o sango lo ti n bo abi agbado jaye lo ti n bo o n bo lati ona ifo wa wo moto to n lo si abule egba wa bole ni miran ijaye o wa je yana paja lo fe gba wole abi agege tabi abule egba wa wa mura wa wo moto to n lo si agbado toke miran na lo ti ma bole bo ba ti bole ni miran ibi kan na ni wa ko wo maruwa to n lo si maruga tabi ko so fun olokada pe awon okada ile ma gbe e lo wa le ma gbe e poyi kakiri sugbon bo ba ti wo maruwa sa bole ni maruga ko dere lo si sale bo ba ti je sale ko bere power line bo ba ti de power line wo wo to e bayi wa ti ma wo church ṣe ni waju e gangan Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly gbogbo itembo lati itili ayobo oluwa ga gbogbo ite fe gba ona ye wole e wo moto to lo si command te ba ti de command e ko wo maruwa e to lo si miran e bole ni maruga e cross other side te ba ti cross ye e ko bere pe e jo new touch hotel ni mo lo ni power line wa kan na wo si o alafia fo how party lola owo olorun wa lori aye re ati bere osu toto ina lowo dide owo agbara dide ibo de osu iko sifo ko sifo ko sifo ko sifo ki aye re ko pate ina lowo ki owo olorun ko ran lowo ago mesan la ngbadua awon eniyan ta don gbadua ososu ta man do ni waju olodumare won mo wepe ta won ba ti de lola o de di aro sunday ni ago mewa ka won to pada o le ni ori ofe lati wa gbadua oruko jesu olugbala oluwa yo dide ina lowo fo yo de dara fo emi ati e don pate lola ma gbagbe o pe oluwa wi fun mi pe ile ku osu yi kokoro e owo e lo wa oluwa wa wi pe itori anu fun woli oni kokoro e to ma fi wole si osu kewa oluwa wi pe ki so fun gbogbo eniyan ki won ta iranse olorun lore oluwa wi pe ki won ta igbe lore oluwa wa wi pe bi won ba ti ta won lore emi na ma ta won lore tori beni kan ba ta won lore emi lo ta lore emi gangan mo bere lowo won tori ta lo se fun mi ti emi ko se pada fo oluwa wi oluwa yo da olohun yo fi anu won itori anu abi majemu tabi ati leyin to fe se fun wa fi sinu account yi 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 FCMB oloruko bank ye wa wa ri si Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account temi gangan 3 0 4 0 4 7 0 2 5 1 bole kan si 3 0 4 0 4 7 0 2 5 1 First Bank Daniel Olufe.
1: Just a click away. You
0: feel it? Emi komo la fe olomari nu account ye. Number to lori ofe ati pele leyi. 0 0 2 9 30 57 28 0 0 2 9 30 57 28 0 7 0 1 4 3 3 8 1 1 1 0 7 0 14 33 81 11 tabi 0 8 0 2 8 6 1 2 2 3 8 0 8 0 28 61 22 38 oluwa yo da olohun wa de ri owo rere olorun ina lowo dide si o alafia fo ori ofe olorun ko ma ba olo an pade ni aro la ni Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly number 10 power line ni moroga ni miran ni ilu eko alafia fo ko ju ayo lo ma mo God bless you
1: from Lagos this is
2: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.

0: Minister ti gbọ mi oruko mi ni Prophet Dr. MS Fabi JP Baba Possibility. Mo sure fun yin nile Allah te ti gbọ mi. Eni ni ojo Thursday e ma rona lo.
1: Amen.
0: Eni ni ojo ikini ninu osu. Mo ne ma ri tin se.
1: Amen.

0: ogoni foluwa lo ki orun
1: hallelujah
0: ogoni foluwa lo ki orun
1: hallelujah
0: gbogbe ti to npa mi loni gba iya nu osu tutun
1: amen
0: gbogbe ti gbogbo nibi kimi ni gbogbo aye to tin npa mi loni gba iya nu osu tutun
1: amen
0: iwo sa ma sami nibi to wa gba iya nu osu tutun
1: amen
0: ohun ti aye ro pe ko ni sese Jesu gba fun
1: amen
0: lati nu Dorcas World Gospel Ministry Bakari Street Isheri Idimu Lasu Igondoro ni Genesis Pastor Petroka dibi kibi to tin gba mi oruko mi ni Woli Olare waju ba nkole aronle obadare ni gbogbo agbaye mi o yo so bi ma je mu ba daju ko si ani to le bori ma je mu ta ma sami ni bi to wa ninu osu yi o to ba yi amu ti aye ro ba yo le ri gba atemi atiwo orun yonda
1: amen
0: orun yonda
1: amen

0: wojo pipe ba oku ni gbiji oya yo fun la ni ogoro ojo irin ajo awu ati adua lori oke ogun asisi re mbado pelu ni olorun alaye saba de ba yo jo baba authority be lati ojo Friday 23 September the Thursday 31st December 2026 spirit power and glory emi agbara ti ogo ojojumo wakati wakati ni se ami ati anoju koroju yo ma se laye ogoro yi iwo na o ya gori oke ogun ninu irin ajo awu ati adua agbara to nlo lowo yi opo ran se olorun alaye ni jesus yo ma lo nigba ti woli itonu ataye ngbo ti e professor samuel adebayo ojo baba authority won ma fi majemu so tele ti sagba yo ma se lati ibara to ba je ipile osun a se jire ni e ma bo laduju ko apola latojo friday 23rd september the thursday 31st december 2026 bo tin gori oge so kale emi olorun yo bale o agbara yu tu osile ogo re ma so
1: oruko mi ni titila yo felicia mo wa lati abule egba ekoro side mo gbe olorun ori oke iga ipe yi o pe mi gan o tori ko se ni to so oro baba fun mi oju iran mo ti ri won bi mo ti bere si ni tele won bi mo se ri won loju iran lojo akoko yen ni mo ni aro won omo mi ni mo gbe wa won ni adura re ti gba ati gba yen na mo ti n wa lati ojo karun osu karun odun yi mo de n wa tolorun se fun mi ni ijejo gangan ni mo ni olorun ba ti ba mi se awon omo ile oko yen omo mi sese dele oko yen ni awon meta n wa ni agba ti lo si london won fun eni kan ni visa ni on the 17 won wa loku oko awon meji eni ton fun yen o de le lo lai je pe awon meji yen ri gba mo wa ni consign oruko won si mi ni daji ijejo mo wa ko oruko won mo wa sori oke yi mo wa ibi ti mo joko si yan mo ba n pe adura mo wa n so fun won wi pe oluwa elizabeth o gbodo ri fisa gba o to ba ti ri fisa yi gba ko to di ojo mejo ma wa sori oke ma wa jeri nipa ori ofe olorun gba to di friday na pe mi wi pe won ti fun di fisa atomo ton jo nlo inu mi dun ga mo wa pe won se oko mo mi yen wa dahun wi pe ori oke te lo tori ti wa yen adura yin gba o iye na pe mi ori oke te lo tori ti wa yen adura yin gba mo yin olorun to jẹ́ kọ́ rí orí òkè yìí kó pẹ́ mi tó fàdúrà tó fi pọ́n mi lé ìdí ọpẹ́ mi.